Saulo ma mau pe alango de ba na fa wa folau. Fa fo ye leng ba la fa fo anga sa mo ai se nga na rela au tai man tava ai. Ma se ta so wa sia mo bua la valelang.

0: Efam na tu tu peni si leo kampani ma pisi ni se mamalo le atu nu. Wa fai mau tu mang Samoa. Kala tu au onanga o ni alo fili ma ma fa na fa no le alofa.
1: Wa tu tu ni se umela ngati le fa pulo mi tu ali ma se o fa malo fa yo le fa iba.
2: Ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma welunga ngongu tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali io maftianga tau mafau lana tima lana aloe se ki ale shake ne emi sil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi io e mo mosi ai foi mau folinga ola na anava a selau pasene lo soi fo malolo ina e te ola fifia Farsota ia ne loa, le fa ululunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausu te lima posa, I le o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sasu wane foi, ilone no fuanga au tu, I le yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le new tuition on Queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mo fa taunga ya sa uma e te filifili I o losi atoa po le fata ulusi ma ua tauma favela ma tauma famata tele o loa tu uaisa ma fi ngota mai le sami o loa SS ma mea taulima mai le Pacifica filifili so se la e te ono mea ai o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe taua lunga loa e se tupe la foi Samoa Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pam Pacific Supermarkets morisi uleo le saa mora ngalo male stasi sponsor
4: a faya ni ya ini ya unge peyo fulu a iti le o tinga ini uta ua lo toa Manta I tūle nei, ma whaatino vāenga nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vāenga o le whalu e tamo mau mai lo āinga. Ia wha e sea vāenga whaungai tangata wā fia mai āinga ātua. A whiwam te ngā le ulu politino, inu kuala au me te ngā malolo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua malie. Te lele tang mawhai kuala au aina mea mata ma kuala au aina sua malie. Kufuru ma māli mai taimi uma. No fole lei le fale ma tama ma mai vai na tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duang o soi fua ma lolo ino mo se fau tuang ali fua mai. Ai li isau ni fana mai. Ia tau tua na awane I isau ni se pasi o se taa vale lau pasesi ina ne ia fia ni se tangata. E sini lava le pui pui na ilo le tonga fitia.
2: Fatalo fatu Samoa na ona toe whamana tu atu. Ia le tautua a le tato Pan Pacific Supermarketi. Io le li le panona, ia le sunga ya nom, ia ma Andrew Saad, ia ma le faretua ya su. Ioi, maua yais le Pan Pacific Supermarketi. Le tu atusi o le Shop Tasi Bidwheel Shopping Center. Ia le kona o Carlisle Avenue ma Bidwheel Square I Bidwheel. So se oloa si I atoa e te maua lea I le tato Pan Pacific Supermarketi. Yo ia ai mai se lava a tangaloa ma le fafunga a ngā Samoa. Le leipe awa fai wa oka sau size tuhua. Ia wa atai au famana tuina ai la su sa ta ma.
1: Ito vau. Sao le leiva ia I e tuai. Manga kua fo yo aso nei. E pia e fatili a tatu tue tenmi. Ah. Ya o lua lua tulina li tua ya tua li eise sa istu o tutoi. Ya eti nga ina lo li eisa umatama fu iye a li na o li alanga tu lo li tapua inga li atunu. Yo vae nga fa pena al mana yal na va ai li le ya li sa istu e mai famali e ina li tama wae. A kwa ima le vayaso e.
2: Ya manatua a efia vala au I a nom ya po Andrew. Eta maua lele numera ole iwa valu tolu lima fa iwa lua fa. Iwa valu tolu lima fa iwa lua fa. Ia mtoe fa mana tuatu yele tautua. A le tamali I Samoa yele fionga ya patu po doctor sangai tumua. Panyani si upatu. Yoe.
1: Siakilo so, soifua malolo ini.
2: Haya.
1: ba nu o le o mau fo le ile fo nu o sini nei ya ya so le li fo ma
2: e lo malanga
1: oi ba che fo ta to tele mai lo pe te wa fo le fa un ole masina e to e malanga e o le li ta pena pena ma mau ya o ma tu a fo le to lu masina ola e wa o man sia ki fo ma
2: ya ya ai mana tu sa mo o le numero le ofisa o le li fo ma yo le ba ono to lu ono fa ono tasi tasi ye po le mopili le li fo ma i o le ofata si valu fa lua lua fitu lua ono ye mato e famera tu atu sa mo atu ngaloha yo e bole cho e ngalue ye fo ma i la sunga fua
1: ya so mor va yaso
2: yo e ngale so lua so lulu ma la stofi
1: to lua so mutato yo
2: e fa ingalue nga ye le fionga ya pachu i le klinik
1: pue pue maua tai ngal ne pue pue maua manu maua le hafano
2: yo e ye manatua e ono me ema tisau na fa yisau appointment yo fa ilua ya ya Ya le le fo ya bala awale no mera le ofisa le li fo mai
1: ite
2: mawa ya ye se si fo ite mali i
1: ya awale wa mawala fo mai inti ya yo
2: yo me ngale ya ya changa lo ya awale twa tu si la le li fo mai pe fa ye ti fie su wa tu ya ma fa chala no le fionga ya pa tu o le shop tasi Saint Martin's Crescent e Blacktown ya manatua Samoa pe a fai utau po ia oe maau I le nei vai tau li tele o faa mai pipisi ya. Ia matoe faa manatu atu li tato sumpa sumpa sumpa. Nyoe, aso uma ole vai yaso. Nga le susaa ele ya yes, tato faa malo stino.
1: Pau wale na ole aso e malo uloa.
2: Mana ya.
1: Aso uma ole vai yaso ya mantua pe ole aso lua le uanga ime ya I... Fiafo ne vai nga le...
2: I Plumpton.
1: Plumpton Mount Hood. Yoe, susu ma ya I lato utau la lata ma ili afo I vai nga o sini nei. Yo la e mawa ya I le sunga le lipule fa pe afo I sion fatua. I vai nga uma e mafai ono so tai a wā. Lou so I fua malolo ina wā vai nga uma I pito vai le ngatele mawa so I fua malolo ina. Ya e fa pe na afo ono mawa ina ya wā.
2: Ina ya wō wā.
1: Ai,
2: ya mai e toy feilo ai foi manai pa anga mai Samoa a waleva ona le toy feilo ai ya ya tanga lo
1: ele nga tele na au le winga e se mana mata ko fio fa so atanga tap tu va yo manda tu o isio mai mai upolo isio mai sala fa yo isio mai mai ai ngal tai a e ai foi ya mane au America Samoa na yo tatu su sa ela u vai ya
2: o
1: kamala nga e se foi le na ku skedi o manga ku yo la la si yo wa o ya ke ar foi makua si ilunga lo mokua a la voa kua kamanga wa umma mokua wa o ya fio a
2: ya mana ya chele ya ya ole tautua le na na inei fo I tamali I a tangaloa
1: ya mwe mausu musion tausi ya masai
2: ya pepe ya ya a efie faf so tai ya tu ya imonisi fa matalanga bala ule numera ole o fa o lima fitu lima lua iva lima ono Eche ma wala uti aloe male shake.
1: Yoi. Mana tuwe chao mafamua mua tamala na uti male aloe aile amtalia ia le fa malestino.
2: Fa ilo le kolengi.
1: Lima atu nga nga ili ono talo le ono. Ia mingo ilo.
2: Yoi.
1: Mana tuwe lai matala atu aile chaya ole vai chara sululua fa le malo longa. Yaso umba yole vai yaso. Ia ona fa awa watu waifu ile se yopa. Ia le tu lai lima le fiafi. Chara fa awa lewa na matala le ofisa le fiafi. Mole anga ya tufa maru stingo por sumpa.
2: Mana ya chele a.
1: Yo to fa mna tu lava va tu pe afa le tu amilo malingi lo lau le tio fa fa fonga e tia lal ma papa au lo fa nuo sini nei. A wole si se va e kamu tia lo kuma va kuma kamu.
2: Yo va la fa changa le tu pulanga va changa fo ya lo fa na la i ti a.
1: E ke lo piko va ona ka avela wa pala.
2: O ya.
1: La wa tu si.
2: E ke va ya kamu.
1: Ya la wa tu si lo sa mo nga lo e PPC tai fa fo.
2: Na mana ya fo.
1: Ya ai. O ko kwa fully o ko failing e malenga ya pa wa me la tosi si ya faina pe la vea ta a le me sili mal chawa o le mau lo so fu malo loina ya mai mau fu le ona fia fia wa le ese ki o fam ni yanga o lo so fu malo loina male ona fia fia
2: yo e ma tso fa mana tsua tsua ya le la la fo le I Plumpton yo I te tonu o sini nei, yasi, yasi, yai. Ai mo nisi fa matalanga pe afia maua. Bala aule numera, ole o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ia tala noa lea, ia le fetalainga ya momoe mausu te lima poasa, ia pole tausi ya masai le au pepe.
1: Lesi fo ya maenga ya wana fa manatu kito vau. A fai olo ea lalampa pa au itu hatu o sini nei. so se tete o Australia, ma so se vaenga le ke lope au e whafonga i lungo tatou penga te whaelangi, e ma se lawa foi, ia le tūranga o Facebook, a whai te fia mara mara mātiri le vaenga, e ma whai ana e talano mai, a ma sae mare au pepe. Ia ona whai atu le so te inga le me te fina ngaro i ai, o wae maua o kalau vai, o le vai o le mtua mtau tia, o le tatou vai le, o le shake le, o le
2: tia, o le shake,
1: o le hepo life. E ma whai ona whai so soani ili maru lau tero le tatou atunu ue le ngata le toto maua lunga suka, e ma nasa ngase whala natura. E ma whai fo ila na o katu nei, aturanga i ele sumpa asa. Faise au a ia por ko ingo ai por ko ave ila ai tu sa ye mo mo au kia yo
2: ai mana tu o sa mo wa umala so chama a now inei lava malela lo langelo fa mana tu ina la so chama cha ya o a
1: mana tu fo ye se ya ta tu sa mo a pe yo le aso le ta o le aso ta la le le fa mana tu ye la tu le aso sa chama ya o fa fo me la sa mo te lo tu no la lang ya nga ya tu le la tu Europa. Ia fatasi ai mātunu nei e Australia ma New Zealand.
2: Ia.
1: Ia e whamanatu ai le aso le vai aso le nei le aso atai au le aso whamito mōna i tamā. Ia pore aso wufai ngoi to tele o le aso le au sifi e.
2: Io e manatua tina se me alofa.
1: Me alofa.
2: Io e lomba ua le whale o nōm o kang i e whaikanga o ngi aloa.
1: Pito vau.
2: A ula.
1: A wale aifu se me alofa wale a varpe se mori mana e mōmuli a io wano whanga i lau ai tū.
2: Aia.
1: A lole a foi. Ia. Ma o kouka mai ki, yara kou, ale se me alo farko inga ngon kou alo alo le au le fai, yale au falo ngon longo le ala kou akun pese mo ni mga amo, oi tama.
2: Iyo, manatua le pese mo ni mana au atai au fatalo fatu. Fatalo fatu ya tapuni masi alo ma futa mai.
1: Ya ka hilo po, ave se me alo fale asu kama. Ma alo tapuni. Ya foi le li le angai mali tatu po kalamele nei foi vae ngon le uli. Ya mesti awam pa angkat tato pol kalam ya ni si ne awang tu efam na tuat fusi tato tuas tato temari ul tato tunu pito vau. Le fio ngaya tengar losa ya ko po James Leota fa perfon fil tu ya seri. Le awa fatun ini lo la mau tema matang ufir vai ngau fatino ini tato tuat mala unanga. Ele ngat jalan tato tuat ini mo laut telefoni. Vai kai mila ngai le ke le ofesu ya inga a pito vao.
2: Ia le
1: ha, ia o ka le loa omi le ngai male ngā ai mā nei alo wanga ia tu ia pia whau e papa au leo whanua sini nei. Ia pete wala au fo ilia fionga ia tanga loa sā e wha amanino ma ia te oile wahanga uma nei te e tene nefu makahangi ngefu kua il kelfong. Ia ima whai ona fesosuani ia te oilea lava tu langa malea wahanga. Lesi wahanga te au al tautua al sunga ia tanga loa sā. E mwhai ono soswani I aso whaabito aso fie fie po siwa mtusinga ingoa. Ia mwse lawa fwere whaamna tuino o aso soifua mwhai poiponga. Ia pe a whai ole aivala au iai a wal DJ. Mwone malo telo le tatu atunu o papa au isini nei. I soswani ia ia te oe mwma soswaina musika le DJ ale susunga ia James. Ia pole a fionga ia tangalo sa. E ole vanga ta ua pito vaur si I mau walunga fwere ole tautua. Ia malisa ili mahalo ali nefo I halo si o tatu atunu u. Ua mwhai ona fiso swani. Fatu se whaasolo, fatu se ula. Ia se pale fo ia vaenga o teu fungala au mātango fie. Le ngatala ili aso whapitoa ona itama. Le ufa whapitoa ona whaailo mail faltua ia sieli. au so lava se vaenga teu teu inga o mauta o fafianga inga o malu malu tapuai ya mese lava fōru whamatatu no fia inga o lo mauta ya
2: le mana ia ia o teu
1: kawa le o tatu o ia ime tau teu ya mese lava fōi pia fai na vala au le li I se sili o na pele I ate oe
2: a wale
1: ni I ngalo I ate oe o pale ma vaenga uma fapena o tapena ina uma le afionga ya tanga lo samsi o na falitua le le ina vala au fafso tai numero le telefoni O fata si fa tolu lua lua fata si tolu O fata si fa tolu lua lua fata si tolu Faifonu so soani ili malo telo la tatu atunu u Ia olo I fafu atu sini nei Ifetu una inga mafiutanga na inga matanga ufie Malifanga ufie Pea e fala au faso tai Tanga lo saa tatu numero na peo na failu atu
2: Ia au tu lai malita ataimi tanga loa Walwusful malima minute Ia wate ai Ia leitu la elua Ia ai usimaya la fafonga samoa ole atato fa long longo ya mafafonga foi le chinu ya tato chala I mena tupu le nei ba yaso ya itchonu si tato tofi pele samoa usila fafonga le tusi chala le si uleo le samoa ngalo le susunga ya ta sesalem sam
5: Lo tatu atunu o le whaai uwa le neiva yaso tatu wau le mai e le taita ingang le leia lo tatu matai le langi. Ai o le whao poponga masani o tatu tala fau mai Samoa o si maieilo whafonga. Ua tau tino le tamai tai pule o le whane moa le Sunshine Pacific e a pita vau manea mei dei I le asia singa le fionga le pane mia ma le kampineta na where na tina e muli whanua. Ua mautu umawaenga po o masini mo o mia mo le pisinisi. O lona whaafita auli le temile nei. E le o ngā fatia le atunu u o na whaafai lele le moa. E mawhai o nasa palai le mana onga mo o mia le au whainga o moa. E le company.
6: Uyai umawaenga toto ngā fali. Aosera poa e le mawhai o na o le capacity le lava le demand I nei sa moa. Ia o le tūlanga po lale nā le ua ia wha me moe. A wha pe mawhai o nā langa langa sua mai e tūmalo. E fasi ata tō mua yasa oma. O le pokalame ma le awa nangi nena ina ima whai o na paasua atu I tele o tato I tūmalo I tua. Pa pau le mea le tau lewa o ipale angani ale malo. Ia tau mafa fresh tato. Na na pasi anei watu tae alo falo loa. Ole seisenga le na ilo o mei a mai fako e faisi na umi au mai yaida.
5: O se tasi nei nyo ati na e o loo iei le whaano nongo le malo. Beo na tamo whaime ye le tausanga edu afe sa fulma leono. E na ia whaatu wina se ati na e whaapene I te tono sa moa. Ma una ia ina ia malosi. E feso soani o tatu o tino o ile awina mai o moa mai a tino o I fafo. E sidi atu na soifua malo lo ina tatu moa. Ma mau aitu pe ainga te tasi e whaia le ati na e. I le whaata watu I le company. Pei taiwa yeira fua whanga le malo moi tu malo uma ma ofisa fono whaavae.
7: Se mea kake kilo ia I e malo malama lele malo ma le mele wa lai na ku ma kako fungo whaavae. Henka penga la I alfale mua le ku malo I e baku kamai mua baku ma mea aiko ke whanga. A mai a koe whakau mele mua I whaenga lea. It's that simple as that. Pea mele whainge I e pito bau. Lawa mai le ni mafe suru afe mua whawhanga I o mga mai role I. Aole a wala le kau mga o inga I a kuri le ti maan mo kako. E whai le whanga ngā mua li ku malo. A waku me ai a waku marka mai mo. Ia ngā umalanga koe whaka o mai le o e karawhe ngai. E polo fiki ai le kau whainga li ku malo. Au ko loa le wa alokei le kako li masela wafe mo pisinisi e ku malo. So that's part of the plan or commercial project ngā ai ku malo. Mo nge a le fa kar kare ku nge o ye o ye final product ke mo mo le ku ku le ku o ile fa ka o ka ko na ko ka vi di mare ku pe ka vi di me ya ka ko ya ngo mata ko ko a vi va por ku pe fa ko me mo
5: a o fa wa wa ile va ya so ne fa nga so longa le mata o polo mo di ai le tama ta ya Lise Marie Schmidt e mo di nga se fun mali va o lo na fa ya le o ni fa am talanga se se ma le fa yo ni fa am talanga tai tai se na isu esu enga malul malo Ma le tau pule pule u fiu fi le mea moni. Ma in talo sanga ele ta mai tai loo ia le tua leo leo le wha am sinunga. E na ia wha leo ngā ina ia mori anga iwa. O le whaia leo ni wha am talanga se se. E na wai yo e ina le ta mai tai a lise. ia modi angolo na faya leo o ni faamtalanga e taitai se nai ia suesu e ngā leo leo. Mao ia tua inga uma na faa lia le tusel tamaita ia lise na kopi ai le aumamalu le malo. O le tamaita ilo ia sili le tausanga lua felu se funma le lima ma le komisina le mtanga ruenga o leo leo ia awa paaulungo e tina Filippo na ia tua ia ai ia lesa avea mapale mia le fionga fia mena o mi mata afa e lona sotanga ili maliwa yol tamaitai professor ya sinava yana Dr. Caroline Caput. Mai ua iyo ina foe ele lo iyo lo tula imo tamaitai ya Lisa Marie le sui yo le talitete el tamaitai ya Lisa ili tali iyo e e moni anga iva o lona fia leo ni faa mtala ngai ta ita ise na ai iya su esu enga leo leo o le afa awa ule so iya le nei mata ompu e fua iya le toe faa awa wina o le tasilo mōri anga le o lo o tatoe nei le su e su enga, o le tau mawhai le o fiuwhi le whaatinongo le a mia tonu, i su e su enga i le a mata au pō. E le itali i oe pete ena, e le komisino mta anga ruenga o le tine mō, tanu wasa pe tone maunga, e na uafisina ngia le au tūstala e fua lunga se reporting tū sia e le talamua, e tūsa ima se whaatala noanga o le fionga le minister mta anga ruenga o le fua malo loena, na ta uai e le fionga le minister le wha malo loa yung tangata sto tolu le mtanga luenga. Ina ua wha mao nielo lato wha tau ina e se ato ni whanu o kisene a ngai i le pūlenga le tine mu. Peita ina ua fisiri ngie sui alau tu stala i tanu vasa le mta opule nei e na ia wha ai loai. Pa ule tūlanga o loo ia maa lamala mai. O le mtanga luenga lava ale soi fua malo loi na yuru mto tua e sapalai nga tuwe lato whangu o kisene mo le whaati nonga o lato ngā wenga. Peita e leo yeiso na maalam lama anga le mata aupepe o na ta ua e le fionga le minister o le mtanga wenga le soifu o maalau luina. E na te le ta ua ina foi pe yei niso le pūlengol tine mu na a fiai e le mata aupepe o na ta ua. Wa amata niso esu enga le mtanga wenga o leo leo se mata aupu o tula imai o loo masalo mia ai le maliwa se li fast food fatu sanga le matua e a Mateo Kofe e se tasi o sofa inga leo leo le faa i unga le vayaso le a sofa reile e le moto le tamai sina monga. Wa faa mao ni a maya sui kumseno mtanga luenga o leo leo le ya tawa Samuel wa faa masanga o loo faa tino su e su enga e le mafua anga le maliwa le tama o no loo masalo mia na faa o lima yei malu le malo na faa tino ina le anga yu inga. Ma wata pafo e le sui kumsena le mamalo le atano o saa iai le temi na faa tino ai le o sofa inga. Mo nisi e iai ni atano o lato po ina ina telefoni. E na iatu inane e fiso aswane le sui suenga. Ma watu langa maasani a fai e faa mao nia se faa o ngalima. Pe waso lia fo e leo lewa ia ingo le faa tinongo so se o sofa inga faa penei. O na faa sea tulo le le mata open sui suenga tuto tasi. E faa tino ai le sui suenga atoa. Ma fai se faa i unga a miotonu e fuwe lunga o ta ialo tu la fono. O Mateo Kofe o se tasi leo li i da faa i loa fo ilo naata e lunga le tu lawa mtanga luenga o leo leo e ai la tauna pu e ma yosa fa inga e yef so ta inga e fala au faa sa ina. O le fionga le sui pahale mia muripola ana rosa ale mo li o lo ia taita ia atu le usunga fono ale ma lo sa moa e fata si atu ili fontanga taita iu ma lo le pasifika le olo usui e Guam. O le fontanga maasani le Pacific Forum e te tau o ne yei umata I tae o atanu o le Pasifika. Peita e le na o Samoa e le o fata siato luna te tae le fontanga e le o awaifoi e te tae o le malo fiti maniso te tae fato a fata siato I se teimi mulimuli. A o se fontanga lo fata la noa I nai le o fi mai o malo te tele I atanu o le Pasifika. E mai se la valifese se inga leo wadia e mai, e le vāle mālo tele o Amerika ma le mālo saina. O ia mālo e luolo fete nai I so tanga nga ia tunu o le Pasifika. E pei o na whaale ano ia ina mālo tele o Amerika e le āmatanga, o le ofi mai o le mālo saina mwhapa anga mā tunu nei o le Pasifika e o fiema Samoa. Fatu āmana ia mulimuliane ai le mālo Amerika, le mausa li ma le mālo se o so tanga lefo ia tunu. A nga ia tunu o le Pasifika, le fo iwa yeilo tātua tunu o Samoa. Ma o fatala noe nai nei ta itai o tunu o le Pasifika I le fontanga, le toi sila sila le ili ofi mai o tunu o malo losi ma te tele nei o lolangi, ma fōlinga o le ao lātou pūlea nise o tunu la ito le Pasifika e whaaui mai I le tele o Fisoa Swani. O le fōntanga taitai o mtanga luenga le malo, na whaalau ilo whaalau I tele e se saunonga a le prestene o le ofiso sulfa inga, Vui Clarence Nelson, ile le I titi leo le sao le afianga o tangata o tunu e pei fōio Samoa, ile matautia malileanga o sofa inga e whaonga I nei upenga ta whae langi. Ile tūlanga le whaonga seina, ma wasiri atulo na matautia, ilo o ni misa to a tele e whepa ia I ai lima o ni nuupo ni a whioanga, po o ni ainga poto poto foi. O ni a whianga matautia wa whaaleanga I nei ma fufau, le liu waila ngona mai la ngona se se mai le mea moni, Mai ua waia tu fo I ei loto ma ma fo fau o tangata. Lantou te whaata waina le whaonga aina o le awala. E whaati no se osu whainga e whaonga aina I le ngana ma upu tustusia. Ma le liwi nai ma fo fau le lorolangi o tangata o se atanuu. I ata le moni po wa whaonga aina I le ata mai whaonu po nei. Le ua ta ua nei o le AI. Ma ua whaafainga o fio na whaatali tonu I nai ma fo fau o alom whana wa onga. Ma te uloto ai o lātou mā fau, e moni ma sao me ua o lātou wa ia ma whaalongo ina, e au nōmas o lātou si la fia tu ato lo nā tia I me pepelo ma whaafolinga, ma wha ma lepe na I se sio sio manga. Na fautu e ne vui le ma malo le atanuu, whape na fo I sui o mtanga luenga sa whenga iai, wha o ngā te tau lea a wala of sot inga, I a tau o ngā luenga, ma waenga e mo mi ai, Nai lo le whaonga se se ina. Na sao mauri fua whanga malpo kalam whaata oto, le urua I aso le mea sina sa moa, le ana tau walunga le whaafia fianga ma tau wanga whaaleanga nuu, e iei ia ma ulu ulu o sa saam whaatau pati, ma nisi o ta alonga ma li o le tau wanga ai. O le au talavouta mai tae ma le pito nuu o vai solo I lalavaya, au talavou le whaka sae mua taa. O le au talavou a Yesu le maatu le manu mai tula ele, Ma le au talavou kātoliko mai laulii, a toi ma le au talavou kātoliko mai a whenga. E le vaenga pese whaaleanga nuu, o le maafutanga te nā wharevao, o la auli ma le awaluma mai malie, na manu māloi le atau wanga. O le tau wanga wha eidi sa mōpo le string bands, e lua I a wha eidi sa tau wae, o le maeva string bands mai mtau tu le whanga, ma le coconut band mai si umo. Mai ua toi manu maloi fo le maeva string band mai mtau tu il fanga, e pe ona manu malo wai le tele o te sanga, ma aso wha ilunga ina wha pene I au te wila. O se wha mwe mwe le a wha ua upea I le vayaso atoa, ma le wha mwe mwe au tu e te te atuai I le tau fio le o whala au wha saina, ma le ai atu I sa wanga I te tonu a inga. Wa wha maunia fo I le kapeneta le isi se fulma le iwa o ngase ngase, O le a awina tu le mo tong fitinga tunu I fafo ye in tia ni usila ma fiti. O fiti le ua to tele I a ngase ngase mali se funmari iwa leo le a awina tu iai. Le ua sa auni iai a ngase ngase to se funmari tasi. Mali to ono mo in tia. Ai na o le to tasi le ngase ngase o le a awina tu. I tong fitinga o lo omfai ona mawe ni usila. I le se funmari iwa ngase ngase. Wa faalu inai le silia I le valu se la wafeta la. Wa wha maunia mai se pepo wha amtalanga mai le ofiso al pāle mia mara kāpeneta. Le amata wha atino ina leo ni ngā luenga po le Terms of Reference. A le komiti ngā luwe le tāpene ina leo awala ma tūla fono ma taiala. Ma pui pui eni awala wha asole tūla fono. Mo le pālota mai o le tangata sa moe tunu I fafo. Wa sila sila le mālo il to te lo tangata sa mo wanga wa ai pālota loa o mauia tunu I fafo ato sa moa. E leo mawhai o na pālota mai I le teimile nei, sa ia wanga na ua malanga mai sa moa, e whaati noai lana pālota I le teimio whai ngā pālota lea tunu. Wanga alurue nei lea komiti, e whaati ulangata I ala uma, a whai e maea, o na whaati noi leo se pālota whaati tai. E toi tu I nātu fautuanga I le kāpeneta, ai mai se leo fiso whai ngā pālota, e mai le tūlā fono luafe se furmariva, e na ia mawhai e o nā loa ia se tūlā fono. E pālota mai ei o tātou tangata I whawhatu o Samoa, e so se whai ngā pālota I leanga I atu le lumanai. O tala fawia, manu ia tere lawa le ne iaso lo tātou o tino o, whaasoi fawia.

0: Nengadwenga, it's a chonu lava Samoa, Manofo, lavale, let's a mau ainga, it's a chonu lava Samoa, manaya.
1: Mana, you tell me if I'm wing.
0: Yoi, ya oka, ya my amor yanga, yes, full maleva, or kamai kaile, or lisa, oka samakanga, in atele, ufi ufi ole mea moni. What tai tai se se, ingadwenga leo leo, ile fo ibai tai mi, ya. Ole mea yo matua ufi ufi a Elisa ya le ambio tonu atanga loa ole fafunga anga Samoa
1: o jay loa pito vao mfafango ngotangi yao le tapo inga male fafunga anga le atunu afaye sa ile atunu o sala afaye fo ua wa si ifina ngalo niso le atunu wa e yoya yali tato por kalame le anga ile ile ititi ele fai ngofi e pito vao e uia ile ila wina maile unga wale ufa moe moe neo le ngole unga ole tomaita ile ole alau aya umafau fau ya talo faseo ole mea neile anga fai fia nga inga aya ole atu enga atua fine wana fai ale atu enga mea matautia ele ngata la ile a fai ngole tamali anga o ila atou safa pena ona atua ia awa mawa luma ima fola fola nga ale atu nu le sa tuli matai uma ya ilo na faa moe moe nga ele atunu pe tuwe ni ya aye te awaya sorry ele se mea le atue tali mamao ai ele faa msinonga le tei mea lawa ili ungo le tuwe nga tangata ya waya ta itaya ya ele aise tala te leo lawa ili atunu ule faa msinonga pito vao aye ole loto ti nga ya ofo ya ta ita tau talu talu pia ileli faa maa ngalo matau mfaise loto mama le angai matau tia le tei mina na ola he sa faile ele sa fa pito ole pale mi ole atunu ya ai mapunga fainga manga tu inga le fa vai ya ya tele na ili yo
0: mata utia
1: ka oka oka ya tralo fa ya ina yo na matu ya pe ai ngi ma ku awal tu inga tanto fa pe mo ya le tu inga estang yu wala le anga o ye so na fa si no manga
0: Mata utia le leanga.
1: Mata utia le mea wafai le tuenga maafini. Le tate ilo hafoe iyo na tuenga tangata ma tuenga fōringa. Ia wha muta I se tala arisi uleo arisa amura ngalo le tuenga tangata. Ia se tato tali le unga alfa msinonga. Ia te awa ia pito vawe le tauna maa maase unga masa fasalanga I fai tuenga tangata. Le ia fua se tapu. Wa le mea le wafai elise. Feo lolo lai sisi fo imeto
0: e tukumai.
1: Ia ta ilfa I unga ngu fuai. Iyo e. U malo nga ola kongu ulfali pui pui. Au ngi kala ma ikua.
0: Ai paule mea lea e fa noa noa ai a le loto ma le anganga. Ona ole e tu ule masina o mati ole tau sanga fou. Ema e o ake iwa koe pale ona ngā wapea wa sola pe.
1: Sola le lang. Wa o te iloa pao nare sola la o te iloa ya utu a inga lea. E una maua tu ia wa. O fale tunu to no fo ia mo to ia le anga e
0: ma tu ia
1: e fale ma si ia si fa no maina te le lo po le ia le o fale tunu mo fa yo ni tala o te lo fer ma o fe lava sa inga sa fe ave ai mo pe to fai ngi to vao o mea o mala ia sa la la fo ma ia mala ngona o le atunu ini mea na tutu puai sa ma na tutu o te le pepelo mo la la o fa sa uma O na winga la ia malana mea le ufai. O ani vae nga tupu ma tulanga fu isa yei. A le ala ufasa o umma ele atu nua. Ya fu ila umma tua maa tila tila I. Ta alu fai sona tupu anga.
0: Ya ai po yai ole fesili. Po yai fo inisi I tua atu. Olo tau mafaya matule ia lea vaenga. E au ai waleva. Waleva lea tu langa manchua le taimi ole safa apito.
1: Lea wae tonu ale longona le pitu vao. E tali tonu tato pokalami. E yei le mea te le ala e pomisai.
0: Tua atu.
1: Ile te itei fai le mea lea.
0: Ia.
1: Ia se tato tari ilu peo maunu wae fai maya. Ele ai ia se me lilo ele faalia.
0: E fai mai le kala al kamalo kau fusi. Fai mai kako kakalo. Tato tatalo ya awane ya ini tuma.
1: Ole si ule ole samura ngalo ele isana vanga fa upufai. E tuto chasi ele amyo tonu ilumole. Ilumole fa msidonga. Ma ole tato ole mahalo ma le atunu. Pe ane fai atu afai ya efa fufu. Ama si isi ilangono le atunu otitau. Leanga ole pale mia ole taitai ole taitai ole atunu. Pe uwa mavai pea. E au aina wha mamalu ma wha pele pele ma aua ne, ia ua ngā le tā, ua le ale malo, ua ave i ele tus.
0: Ia, fai mai o ianga saingi a.

0: Ngā re saingi a.
1: Ka re maka au kia, sorry.
0: O ka le ma fau fau ai ane fai. Fafunga a ngā Samoa. Yeah.
1: Mm. E te tau lo na fua se tapu matua i fai se fa salanga.
0: Mm.
1: Ia, yeah. E mai autu inga fua i ele tauntoe tu uava noa, Jesus.
0: E le leipe a fa tali e fai fa salanga, ele anga le la bea, ele yo oil kai me la wale fa salanga. Ia, ia malesi tato tala mana, ia te le lea a, ile tine I mu, ia fa pe fai fa salala unga le tala mua. Ia o lea lava I sau noa, ma le minisar so I fua malo loina, ina te le I fai ale, O kasi kele o ngei mea faso e saa a.
1: Ta lo fai lea mista a. Mantua saa lele ia na ulfale atua a rifai ngā malo o a faa.
0: A faa ina.
1: Ti asi mista lele vae ngale. Ia lala ufai lea na faa yunga lono inga la ua faa malo lo pe o tulipe faa malo lo le tu mau ia vae nga fo iye totolu. Ua wanafe me totolu.
0: Totolu.
1: So le ka alo li mea ia wanvae saa. Le ana le fata unu uina ni so ta otonga le mauta ngase ngase ona ua le se o kisenge.
0: Ula se o kisenge, ae.
1: Ale e mongo mongo e kama se se, ia I kua maana, ia ia pramena le failo mai, ai. Se ilopo ai tonu ni tangata o la te ta alo I mea to tino le malo.
0: Ona fai ai leo le pepelo, ae.
1: Mana tua la la o tua ina a toa ia le matanga lue nga mafalia nga fai a umai ma. A mata tua le ministar fai nga malo. Ia le telo tau e mungo ma fai, fai nga la ua fai ai. Ale ala la fie ko kongula wali ia.
0: Ai ah. Ia male tata o tala le a le masalomia o le mali wol fast fun mal fata o sanga I sina monga. Ia o lo fa ia pe su su enga pe ona o to fa fonga tu yai. Ia o la fo ye fesiling ia. Pole mea na fa o lima yai leo leo. Ia o la tau su e lava ni moli mau fo yai la tau sa yai. Ile tai mi o le fa la vela vea tangaloa.
1: Ta lo fa le anga ya ulu ta fe nga sur tia vai singa no upo le tunu ya etali ton wa le ala wa fa ina le o la le u so ta lulu na fata mala ya ai wo wi ai fina nga lo ai nga yo wa le upo monia le to vao ya ya ai fata mala wa le ma wa le se mi mu mu le a fa fo ila wa sa ile matanga lu nga le o le ma to tu nga ai ni tu la nga fa pe o sala e te tau wā ona fai se tapu ia te ila tō wile se mea ta alo leo e sei sei tia ono fuhala au fasaina ia ua te tau ona a vea le mali o lea uso fai mafate te inga o ngā ia alo fia I ila tō wō mai leo tu mai le avanoa e mau wai le avanoa to e saoro tu ai ia e to e lave la vea pe e fōri o mai fale e kia kia leanga ele na pau lea tō te leo ila tō la tō e mori atu le tu mai ia So le kai fa kai fa li ma pe se me su mari e folia ngo ma ya ko
0: ma ko yo ko kong ele fiu
1: o le mia la le ya to a to lo pu lo pe fa ye tu sa pe fa o le me ile o le se fu se ta yo ya te wa ya ta wa no le a fiu nga na ile o le ya ta fo ile o ni ele o ni I fita fita fo ile o ma fa nga ka ku yo ma le si me ya ile o ni angelu fo ina ile o le na to au fai au atu a leo leo ai fa malo ma tulanga fa pena. Ia le ale mea la ma fai leo leo.
0: Aia.
1: Le ai e le ma fai fo na hoa fai peo atu peo le tasi fo I o tala le tu spai of tala inga le faola. Po mai le tuto ma tauli liu ia le anga vale ia soli. Ia o le faola le na. Ia o le fa tinonga nga aruenga nai leo leo. Ia le na. Aia fai fo ila pe te io se mai ana oso na ua ovalo na a. Ia na
0: ovalo pa ua.
1: Ia lala na fai maa o ngai ate I lato. Le fia fia soli tu la fono e tau mwhaia vatu ia fua la au fasa ina male aisa I tono le atunu. Ia po atal tonu fua sa o laenga o sia I sa mo. A laila na fia lea wali ila ikua.
0: Na ikua a. Ia mali fa maa lo fo I le fia ngal sui pale mia a.
1: Na ia.
0: Ia tumai tai.
1: Na utua taliu I sa mo le fai ngā malanga.
0: Ia muli o Ana Rosa. Ia ma nisi fo I o leo leo to a fa. Ia na malanga. Ile fono tanga le I palau a. Mana ia tele.
1: Mana ia to le pulo ma fa maa lo fo I fai wa lo fia au sa fia ngai mali sui pale mia.
0: Mana ia.
1: Ia ma ia tu a fo I lele wan. Mana ia ia kiau ia e mea leo penga ka fai langi li po a piko vau.
0: Ia.
1: Wai lo ma kwa me ala kukupu.
0: E maa nga yele maka maka kula le mele lei.
1: Oka le na tonu wa. Maa na ya yele fo ya ya uma me fale tonu. E maa watu wa fale tonu.
0: Ia male sau no anga la le a le fao na fa le au mai e bui Clarence. Le a yona fo I fita I le pe a ma watu fa longo na fo I nei.
1: Ia ilungo
0: penga te fai lang. Ila tau ilunga fao ngā se ina le a ya foi le nga ngana ya mame fa pena ai lunga o penga tsafa ilangi wa chelele chelele le fa alo alo a yoi
1: o fanga tali ne vai tau le tau tau fo pito vao a tau no e ile tala wa ngana no fa lunga ne foi ya yu fa pesta si va nga tau o sau nga o meni o penga tsafa ilangi mala so pa inga o ilungo o le internet ya o tele ana to emisa ya ya fai u polisi olisi afio anga mal chamba titis fu toto sa yo e wat o la esa sa lu atu le fai u pu o se makua kan ka makua la fai mai ala ya wat tele na vanga la fo o sa mai fai fa mo longa le lo inga po ale lo yo le silo makua la ko au no kula he a na i ba mo olisi o matua la fia i la le la fia o o isi o sa o ale se ako se man
0: e la fi mai pua
1: o fa o pua ya ya le fa po ni sa ma ya ya le se fa fa ma longa leilo so le or ka mai ki ki fu o ngo ka sa ngo la o no ku la ke misa
0: ai ole me ole cha wa ya pe ne cha wa ole cha wa ya a pio fo linga o pe nga cha fa i langi social media e cha wa pe a fa i ma le fa lo alo a ma me cha cha a pe fa pe fo yo na yo wa inga la cha Five so tie, ya ya. Ya ole alula le to low sam, or alfa le mafau faule, ilunga me fa pema to sing a foile, o ti, foi, yele tamari yanga, o le tangata, o lo fai tau, yamatino tino foi, ne too langa am.
1: Tele lo pefa pe e on a four set up put a vying, and it's our lelo so long enough to vow. Langa tawa. A wall of store tying a linga tele, ele to le lila lena. Yar kamaro faso sapeano tanoat, wa. Yar kaming makwakal kung wala nga, mialale, a maliba fa kung nga, limofai pulio le afio anga. A manga manga e mawa oilek, a lango fa kung wala afio anga. Laya,
0: laya, ata, ata, ya, oi.
1: A lai upupu, lelo po, yari si lai upupu, kele a mawa no nga nga nga. A maile makwa fa sao fa ye ye murfang, a lelo o yale a lai a. Mali o tu inga tu langa fape me ia langa wa o sa wa ilu male ata mai fa ona poni ya ma mai ia langa ona lele le fo o isi ya ma wa ta wa le ti nga i ulu
0: ya ma le sa cho tala le me sina sa mo a e se le mana ia o cha vanga au tu musika a lo ma fa na wa mana ia chele le fa pe fa i winel po ana nei ya ponei misel se chula la tala tsamai a tsangalo
1: ya fa u na ile fa le ya ile tawanga le ole sa io se la le
0: sa la sa mo a mana ya cheli
1: yo mana si ta totali lu pe ma no ta ya to nu la mo we se ato to anga
0: ya ya ya ya male a se folu male iba nga se nga se ya ole a wina tu ifa fo pe na ta u a ele tato tu sala to ono mo initia just follow mala tasi mo fiti a ele leila la kala ka sa mo
1: ma na ifa tai fo ina yo tato so tua o mai fiti le malo fiti ya te lele ne so so sable le fa te le la tai sa mo ono intia a fia tasi a ya ni usila
0: tasi ni usila ma na ya ya tato talo sia i la to fo yo fa ta otolia a inga senga se le a wina tu fa fo ya o le ta ua mai e varusela ua feta la ia ele kere apa e mafaufau le ola o tangata e fafitai le malo a tangaloa
1: e tori pulo ma ave pia le nganga faa malo ma le nganga faa tofinga malo e wae pia tato te a tala tala noa ma faa tala afonga bituvao e wae oso ye sa sa sa ta faa longo ave ni tangata faa pia woelele ama ilela utelo le atunu ifa ye ave afonga le au fai ping ia e faa tai malo fi nao mo mele lei ya ele to fo itua ya al tato na al tula ngala va ya pa tato to ele mata ngo fi ma le va nga fo yo su ya ingol tau e fa fo tua ma na tua ma mo ni la ngona ya ai fa tail fa nga malo ya ile fi na mo mele
0: yo ya mal tato tala fa ai ula le a tanga lo komisio nga dwenga fa tula nga ina la le o awala
1: mol palo
0: ele
1: que me huele aquí quiero mi mae acá yo le que me cunge o yo huevo mato y se va y se hace a mi mi el fai falu fa todo un finga palo
0: o ele ay mi wife se va ay William ya es solo nga lele ya ya chai mi es solo nga lele ya ona olele ngatusa
1: ya
0: o mafau fau ma le tūlanga le fa mai o le atua e fa avai le atua Samoa o I soli
1: ia
0: ka kilo kilo a kulo koe kai fia fai ngā pālo kai fai o le se va tāpu ia
1: ia moni le le saunua ngā tūmau e le lopo le ase tu e ngā tau te fai atu pito e ma tau ti al tūlanga woi ia le tūmalo le autou il vai maunga
0: a le vai maunga fa le atua
1: o le ufa atoru ia tu tau lang le u fa to lu nen fa atino la to fa nga palo talo pe u mat foto ya se foni si ta fin e yo ana u mo pa ya ingal ne lo no su mo le va so lo la fa ya ri ko kwa ko fa le ko un ke
0: ai po le a lava a o le le lo songa chasio changa cha ya male me a le e le a lo fa e le ma u se a lo fa
1: yo
0: I le ba lava o la cho wo lo cha va
1: o le mala mata ya ta nu le u pu fo I le ana fa ye cha malo I la na fa na ya a de tino ya ya ko poetele ya esa moni lele ya wa etala no nei fa ko ya esele mela ya du yele kisi ya la fo la tu va ya tu ya esele va en online ave yele la tu fa mu esele mela meto no le esele mela yele ulu esele mesa va ya va ha va ne al tapo inga sa mu ya le mali yele na nei me atalo sia ya to amalu pele ya lo atu fa inga palo to wa ya ele sol masina nei fatino ai le
0: ya pe mal fa unga ya
1: ni le foi masina la fa tonu ina il fa inga fil fil
0: ya fa talo fa tu ai a changa lo ya ba vai nei au changa ba ya va ayo lo mafu cha mai america fa fa fa cha simai ya fa pe ya isaia suatia fa fa fa cha simai ya mapeni amina muli anga chele lo mafuta mai Samoa malfatua ya koreti ya ina watu lai mali tatai mi watoya au seminute ya una tafo ilea ole itulai tolu ole aso o ula atu ata totala masio tato tofi Samoa ya ili siu fufonga tonu manave misi lukisua fainga palota usima ya ila otofa fufonga Samoa

0: E fa mna tutu pe ni sine yo company ma pisi ni se no malo le atu u. Wa fai mo to manga Samoa. Kola to o onanga o ni alo fini ma ma fa na fa no le lofa.
1: Wo to to ni se mna la ngatila fa pulo mi tua ni ma se u fa malo fa yo le fai ba.
2: Ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali io maftianga tau mafai lana tima lana aloe se ki ale shake ne emisir fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi io e momosi ai foi mau folinga ola na anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina e te ola fifia Faso taia ne loa, le fa ululunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, I le o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete se su wane foi, ilona no fanga au tu, I le unia te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ia sa uma, e te filifili I o loa si atoa, po le whataunusi.
3: Ma ua tauma favela, ma tauma famata, te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami, o o loa SS ma me taulima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo a uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la foi sa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ule ole sa mora ngalo male stasi sponsor
4: e lua ni vaenga ta ua e mafaya yona ta to ta o fia ile pipisi o siama o famai e fevea ia ile ea mua mua O le tūma mai o tātou tino e tāu fia e le pisi atu o le siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mafatua foi. La fua I wawe le solo pepa ua umana fao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o se no fuanga. Lua, o le fulu mama o lima e se fasi moli ma vai mama mo le tolu se fulu I le fasi fulu se e kone le uni. I taimi ngā se siaita o mafa a ele I tau sami pe umafoi pe a uma ona fainga luenga palpala pe afia ngai ai ma le tau singa o tangata mamai pe a umafoi ona fao ngā le fale le tāua e mafai ona fao ngā vei la au fulu ai lima o loo fata winati le fale o loa e tāua tele le fata au o vaenga ne mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata
5: Alo atu I lau tapua inga Samoa le nei tū lā le tato polo kalame ina wa tū lā I mali tato taimi wa balu minute wa tea I nei le tū lā e tolu Ia taluai Samoa, peo na lau si la fia. So se tafal ke lope, ia e mai se fo iti tonu wa sini nei. Ia le tapua inga mamalu wa Samoa. Olea fia finei, ia olo o fai ui na ai, ia le tato tau mea sina. Ia le tato tau mea sina, le sa fai ngoa ole te wila. Ia awaleto iai se te wila atangaloa. Alea wa fai wina ili fainga leo le tau vanga tau sala.
6: Mana ia, mana ia fina nalo pito vawa e saa wale huku tu e mana tua tu wa e mana tua po ia e saa. O le te mini o le te wila si amata mea mai lea sa amata ina mai o le te wila ia leo sa unia wamea sina.
5: Wamea sina Samoa. Mana ia ia ia olea la Samoa. E fia taina se pese e moli moli ia ia lo faanga. I le au sui tau vaa. Io la tau umalava o. Yoi, olo sa ilia se lale leyo Samoa. Ya, e fa pitoa lava tangaloa. Ona olea fo yo olo maua. Ya, olo rana fo siyo nisa. Lea fafine ya siyo, le tama siyo tua fafine. Ya, loto nuu, choita, tolongata, taumaloto. Ya, mai lea fio anga o fale la atai. Ya, ma vai loa palauli oka. Ya, lea, yoi, mana ya te lea.
6: Yoi, songa songa I melele. Ya, na foi ya, wai foi siyo nis.
5: Yoi.
6: Le fitalenga ya po umau.
5: Estes klana le sushi. Yoi.
6: Po umau tu yote, tino tiu fea va.
5: Yoi.
6: Ya, mai, elangona le me, ya. Owa ya, ole atasi, ya le feeling a pito vau. tatou le na a
5: yoe
6: e se fo le matango fi so le le ma wa to le yesu yo si le le sa mo nga lo no tau fi tu dia fo le fala nga ma ya a
5: ya
6: yo le tau tu la vala na tau tu atu nu tau tu a inga tau tu nu ya me se fo ya mo sa mo a
5: sa mo a to a
6: ya o ya le a pa le mai ya la fo ya lu su yo tatou ni pito va
5: yo la fo ye le su yo si ya ni sa wele se
6: yo la ye mo mo ya fo le su ya si ni sa wele se le fa mo mo
5: yo
6: ya mo le su mai
5: Hawaii ma na ye se le
6: ya
5: to ono mai sa mo ya ma tatou ma le su to lu mai fa fo a
6: ya
5: tatou sa Lucia po ayo la manu ma lo se la le le ya mo le lu ono lu fitu Ya le sanga roe fiesta ina ia le siu fofonga o pesa ili maleota e moli moli ia lo fanga le tau tua le siu leo le samona ngalo ia monei tau sala uma lava ia fa pitoa lava ia molo unis ia fa pefo siu unisa ia o le ata ina ia le siu fofonga pesa ili maleota no moa te wila no moa te wila wale la fa tau mesina
6: sawi ia

0: asa fa fonga sa mo ale musika le si fonga o pesa ili maleocha no mo ke wi ma mai nga me ho onga ka nga
1: wa pa tonua ma na ye le fa mana tu a ma mai le ata ia ai wa fuli tu ai na tu na le wo su ia le lava wo le tu te wila ia ale wa wa me asina sa mo me asina sa mo me le ta wa ia ale ki fa ngolo ngo ku ko va le fa mali e ina fo yo na ya fio anga a
0: o kam
1: le ne te mi ai o no le si ta tu tu ni mata ia a o no le tau sanga mo mbu o me asina sa mo ia le lima se fulu a lima se fulu wa fele mo al tu nga fa tas
0: o le little rina a le little rina fa ku ma ka si le ku la nga lo ba a
1: ka si le tu la nga lo ia lima se fulu wa fe
0: a lima se fulu wa fe
1: o ka o ka e ia a tu la nga si li na ma na ia a ia na lau tong ia u ma ia ia nei fa tas i u ma ia sa fa pena fo ila i ta longa a ia fa pena wa fa pena fo te multi wila ave ma tu o ki ki ti a ye mo ya sa mo ulta iva se la utala ya la en ma tua oke ya a en ma tu fu fa ta na fu fa ta ya le fa ngro ngo tu fo le ma ta ngo fi o fa lo nga e o a se fu wa fi se mbindo o le ta lo ki ki ki ya na man ma lo ta mo fi tu wa mo le afi anga ti a ver ta si le ya fi anga to le pu lo le van ta si nyo na au a I fa mo mo ngo ta lo nga ki ki ya le wo you want to parle a o le me a si le nga ma le ta wo ma le ma ta ngo fi e fo le ta lo nga I tu la nga yo we ne ya le me si na sa mo ya le fo I va ya tu la uto nga u ma na ya fi o anga a
0: ai a
1: le nga te na ya fi o anga sa ta mo fa ya wa ya le te te wi na fa ma ta ngo fi o ai
0: o manga ala
1: ya le nga ta fo I le o I la tu sa fa ti no Paule va nga bitu va va nga fo io la to musica. Oh. E fo nga mai na le lua. Ia sa ta ta va. Io la la o to sa la mo ne fia nga e lu mal to fa nga ia to e atia e ma fa le ia la to talin. Ia o tu ai ia.
0: Guai. Ia e mo wei na se le.
1: Io. Ia o dai va nga ta u na wa te lu nga na. Na to fu fa lu manga o mal to fa nga. Ia ia la to sa to sinio. Au te lo ia la to sa le mo wa le avanua. Ya la wotu e to mana tu mai mau e a pana fa pe o mal termine o la e fati no ina le fa mo mo ya e se mana a
0: mana ya ya cha mo fa inga ile swinga le mai le che wila ile
1: mana ye tele la pese ile me asina sa mo
0: sa me asina sa mo a
1: mana ye tele la fa mana tu sore a ma kwa e ulo mana sore mana pese a
0: ya ina wotu la mai cha cha mi was full mal fi tu minute ye wotu a ne le tu la cholu Ya ai usila fa fonga Samoa ile proclame ala fionga ya patu ye po doctor sanga chumua doctor panyani si upatu mo lo soi fu malolo ina usila o chou fa fonga
2: Samoa o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi e ma faia mea uma pe ale leilo soi fu malolo ina e ui no tato yai nei puava Ai te tau lava ona iai whangalele. Whaafafonga I whaituanga tā ua mai le fō mai. E pui puia mai iai oe mā oi wha amai ese ese. O si o mi ailo tātou si o si o manga. E whe urua I wha onga o le tino wha amai pipisi. Ma o lātou mā fuaanga. Mana tua, o lo soi fu mā lolo ina. O lo o yau lava a ao. Doctor seanga I tu mua pāniani pātū. Ila tato lava ngana.
3: Ia fatala fatu ma alo lava le patas mai ile nei a fiafi mal tato proclame wei nei ia peo si le fiafo I nei Australia ma ni sila msalo nisi atunu o loo faa minatui nai la sao tamaa tae au ia msalo mo vwil nei amnoa fatala fatu ma lava I Ita ma umalaba umfayon fata simail tatu proclame ile ne ya fiafi ele ngatwe nao tina malfanao umo pese amnoa tatu mafuta e vasta itasi po felava se maipano le paneto tatu yai ya tasia lo manuia ma palolo ina otou papea uma tatu ne vai tau tatu yai wal nefi australia wa amata le spring ne wa amata le taune toa ila au ya Penala ia manei le sui o le taule wai o mafanfana o manei le la ia a te loa o lo iai fo inisi o le pangeka wa mata la tou le ngate le tau malulua o le takta iai a pe taule ole ole autumn pole folia sala ia ia melika ma Europa ai nei Australia ma ni sila ia ole amatanga nei ole tatu tau tongo ila au pole spring ia ma nei ia temi nei ia uftofu me la sao tamata au ia pamanuia ia tama umalava tau weil tau ngaluenga ia inga ia fapea fo ia ia ekalesia ma manu uma malmalo lo nga due ai ia a ol tatu proclame il nia fiafi ia fa taulea il to nga ai tu ole o se fumar lo ina po le health le ta ole rehab ia po ole rehabilitation medicine to nga so fumar lo ina le mo tangata wo bo uma ona mo we se mai po se stroke a ia a fazer esse more stroke ia e pp ele vai por lima por la ravale tu o a fine por muito foi tu lo ia o ila e un malole tem bomba por le acute face le o uma five o le to esse se meto tu pu a lo to e lavale le p o le vai por lima ia o ila e fal mai le a e fai la to physio fai la to exercise e la to swimming pool pol hydrotherapy lea ia e foi tante famalosia la to tautala pol speech therapy a e foi la to folfolo ia me umana wa amolose si le stroke ia e ia tante fatto e foi le leia a to foi al malosi nei ia e foi tante to e ia vale o tau le sal mutu le tautala ia pepe foi vai mal lima o tala na e avela i le tale rehab ia e lava tatu falma e ai pole Westmead o i Hills e fei la la tu exercise na o tanga tu aumenta oto fa da tu la tu tuli po pe sa fei la tu tonga la tu ulu po en la vea manua ia avei la tanga fa pe tu e kolengi ai tu kolengi la tu tautala tu kolengi la tu malosi ia tu kolengi foi la tu savali malenofo ma male eu foi ai tu enga wa faina la tu vai so ta wel vai nga le ole o se fu maloina i tanga ta wa umana tu poise me wa le ta ta noa tele ta ta noa nga o ni yo yai a failo mai ale be wa also le stroke ye bo also has had attack a bol fat pele o uma sta tonga tele pe se fengo tuli po la po su la plapa ye po sta tonga fo fa ai ma le ulu a me uma ne ya sta ula ba ele le vale o fal mai ma le ainga a fo ele uma lo te o lo fal mai sta tonga po se maioso ya mailo imo na vayaso pe lua pe tolu e kolengi ai metau fa to fa fo el malo si il malo se ia ele i discharge pe de aver fo il fale a no foi ya alana fa la tala le on to tele fo tata mo el stroke your stroke la ya ele le ava to light ava to mo le malo si to fo il malo sai ai ya ya na isi tata la to ya la fine ale ma tau fu dat proclame nei wai o mai e referral fal mai o pa umana wai ele te mo mu ala ti wa so se si va yo so se stroke il fale ia on avel il fal mai ia potu na fa to ala va ia ma te la to fala au ma fa i fa ata ma se ki uma la va ia fa to avel ole i le si la sanga le o le rehab ele io o le to fo il fale ya ta uhule le puyo le ne fa ma ila bol stroke pa ei va enga na eta ol ti a e pol ol so kla le nga ngosa ko eke benga nga i se kone pol minute pe ta pela ki ki ai pe ta de be causa si fo ta tala ya atu te ya ko le a ai sa fa pe nga fo le pe sa ke ya bu sin ke mi sa we tala pe ta ol le fo va ai pe pe le rima ya anko e foi le ele ya tau lava o na siaki ave vai fo mai pe ave fat fan mai ya wa le siaki me ko sa wai la me longa lua la po long tolu fo ya e tele akula nga ke le ya a e sa ulola me ya pe al ngalu wole sika mai ngalu la mtanga a sa ro ngalu la pole tuo po tsunami fo ya wa kil tele ai pa pe fo ila al mele ol stroke e si tu mai mele ai king al tia ya awenge i ku a tu fa oina a a fa yo so mai po se si la inga po ol ya avele sekil fo mai pe baila u family doctor sekil total suka colesterol e fa ia ia ultrasound ma fa atol o ala totu ki u isa la ko poloka wa mena elinga ku pul stroke poloka ala totu e lu fa ai ia pe piri ki foi ono o maulunga le blood pressure por totu le o ta ola na na na na fa ta ola to le tu le so i fo ma ringa le rehab nei mo ta to ma longa nga i ni so ta to fa ma i ta to tunu mo ia po ni si fo ta to ai nga ma wo ya au ta to proclame na ile nei afia fia to mat o swaile famu amo to ma umala vel to asosata ya father stelia ya manuia ya ta to umala to ma ya va pe fo ia ye tina mal fa na ya ta to umala va mole no fa ngolong ma ya at la temne ya pa to fa so fo ina to fo la no va so asau ifa po pongo ta to proclame ato fa so fo

0: Yo e Samoa o le nā wau tō whafafonga I le prokalame matang o fie, mai I le fionga pātū. Ia po Dr. Sangai Tumua, panyani si upatū. A fai o māua mai le tautua le si uleo le Samoa ngalo le neitu la le tātou prokalame. Whamanui atu, ia le aso sao tamā I le wafionga pātū, le aso atayau. Ia taritonu le manatu a. Wa tele ni au mea alofa we, ele fata mala lama la mauta. Ia moli atua ia lo faanga mola wafionga, ia fapele faletua ia la mauta mineva. Manuia le aso tamaa, aitoe maua tatu fso tainga, ile va yaso mua muanei. Usi mai pea la ufafonga Samoa.
1: Ole se ona tau mafai le suko, e mafai o na afia ia utotunga. Faatele ina ele avanoa, e mawai o ele maipatu. Mai suka vai ngalua, male kane sa. E fautu oina, ia lalo I fuso, lua spinti suka, ili asu. O vai inu sua malie, o si tase leo awala, e fai ngufi. Una tatoi sa mafai, suka. E fai titi anei lua leing vai sua malie.
2: E pes dale vai.

0: Yo sa moa ya le na wo to fa fonga ele si fo fonga le na o DJ Sua o la sa sai e ai makuku ai ma na yer fo tuanga le na au mai
1: mota ma
0: ava ma lo si a mota ma yo ye fa manu ya to ele
1: ava le fa nga fa me lo ka ma le fa me ma guya la so ka ma ava ma ya ya ma ya sa Tu repi tu va o mero tu por sai fuan.
0: Ah ya, ah.
1: O que foi? O que lo aí o cupu se escamar, e isso foi picó. Ah. Ya. Na fiu aqui na fai, a cu e a o que vai no macu cu, tole. Ah.
0: Alu no sai male onga.
1: Sai male onga, e vem aqui na si de um cau por pu.
0: Ya ya. Ma qual é a nga fo kuang ha? Ya. Ya ai malo a chapua isa moa. Yo, you know what you like, my little time, what I lose for my leave, I mean, Ute, you're not tough for a layout late to life, far. I fear Molly Molly, I tuna yellow for Anga Nea Ilato, a lot of my foot on my. Ya Ilunga, up your four linga, airport, turn for your mouth, some lawa. Fatalo fatwai, a tapuni massi, talo fatwai, ya vauvai, my nay out and avayava, I my America, ya fa perfo and fatalo fatu, ya Isaiah Suatia. Ia fa pean fa talo fa tia muli anga telepeni amina muli anga le pai ia male fa le tua ya ko reti pe lava na fa malanga le vainga le mai New Zealand alias nafi mo Samoa ia
1: manuia malanga
0: manuia le malanga i Samoa ia fa pe fa in fia mon moli ia lo fa anga tangalo ya ta sesalem sam
1: ia
0: ia male fa le tua
1: kamawa umalako so kamawa
0: umalako ia ia inicia lo fa anga tangalo
1: ia na yo fa anga na pito vao the way lo ia ia fui pa anga ma sani le fiona ia pali tai to yoani male fa le tua ia viva fa pe fo yo ke mo fe ifa pe fo le tua ia sala masina ia fia tai na fo le tua to pe sele mo sia wo ia fo ma male fa le tua ia luisa ia mai se fo ia ele fa anga loina Leana fata unu ina ila suana na filfa fo tupu. O le fionga ia le ya ata wale sa. Mulipola tonu pepari iteu. Lea sa fata unu ina ila suana na fi ya. Lea fo ivaenga taua. Yo mea sina a inga. Le ufatino tonu ale vaitau o mea sina. La ufatino isa mo pito va.
0: Mana ia te.
1: Ya malo ufatai ufai unu malamanu ia fo I ia le fa fo tupu. Sa fianga yei ia malamu fionga le ya ata wale sa. Ya angle le le tua maua pea le tua mana tu warfia ngai ma le tau singa o ainga. Ya mai se foi ya le fia ngai ai ma le tau singa o mea nei o afiu anga. Na yaro fanga na mfaon mana tua pito vau. Ya mo le tua foi le mai la tu fafonga mao mai.
0: Ya
1: nama se vaa ngor kielo peo maua mai ai. Ele fanga luina o tu le tua ma le au nangal tatou por kalama.
0: Ya nai ainga matau ainga ya o mafuta mai e tonu mauta malawa ya alofa anga labar si uleo ile si ufofonga o le fai fai isi la wanga nuu ya usi la o chau fafofonga

0: Tamoa, or let's see, Fongalena or Ashley Sua, the Sawaina or Tina. You know what to lie, my little to take me to a fit to me nute, yon a tafo leole to lie far. Ole nana so ula twai, yele wire telephony, alice uleo le Samoa and Angalo. Tala my state SS or aus Italia, ya I tell wine or wauti uti le tato timey. Ya na alof anga mulimuli, yoe fiata ina le siu fufonga o malaisa ili sanga, daddy tamale lei. Yoe, moli atuai alof anga, iwo mapanga u malava le siu leo le samo na ngalo, olo maua maile tautua. Mo tama u malava, yoe, daddy le lei, oka. Kusa peke lele peke leanga peke fa afa afa oi ale daddy lele ya mo mo ya cholo fa nga mo cho ma
1: ya ya ka po kala me la u ma ko fo ma ma tali ne ara ya sa oi ya la fo bo ya i mo sa oi pe on ma li na pe se le na fa i wela po kala me le ma tango ma lo ma lo ta te to ma pe la ngona na uto tu ma ya sa ya wa ya ya tali leanga a
0: ya ya tama
1: Awo yo fa wo la pesele na fai wo la por kala mi malo fa tai tai le tapena. Ye sa yo we hita ma fa le ton wa.
0: Yo
1: ya charu sia ya nga ni eso tama mo muli fa la wo tele yo lo fa nga to va.
0: Yo e moli a cholo fa nga fa pito ala ba mo tama u mala ba ito ton wo sini. Ye malunga o apia folinga fe la ma se tafal ke lo pelo e ma futa ma yai. Ya Ta chocho e mafuta lea e le po ataya o ilunga or se lau te simo le tonu fa mo, ma ile utu lae ono se pa ile iva ile fiafi. Aso ifua sa moa.

Alele ie ya alofa angana ole si ule ole sa mo nga lomo o e sa mo malau tapu inga mo mori atu ya lofa anga chama uma lava ole tatu tunu umolo utu wa swata yao ya mali ya mayono ole matu te mifatu la ngayina ilungo pe au mga lunga lole ea a faifoi ole asa ufita faa fonga fonga sa matu nga ngana uale tau e tusa ole ufita faa fonga fonga matua faitama oe manga loa ise vai vengo la ufa inga aluenga baya pito vao maana ya malau tu wauna Manuia le alo ato le atunu I malo longa le fiafia na nei, ya ya le sapati le aspaio le li le aso atayao. Tato feiloa il tato polkalame masani ilungol selau te smartol fa mo, ono anga iatu le iwa le fiafia le sapati. Ay, mal temenei, so ifua sa mo le atunu pe le ilianga.